0: Rumba?
1: No!
2: No!
0: Samba?
2: No!
1: No!
0: Rumba?
2: No!
0: Samba?
2: No!
0: Tequila?
2: No!
0: Tango?
2: No!
0: Charleston?
2: No!
0: Polka?
2: No!
0: No?